0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kau redeto pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kuyako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun ana daun pertas ya ga pertas to kuno kuno ku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tenyana ya ga bisi kutek ya pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun ana daun pertas ya ga pertas to kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tenyana dia ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!